0: poid Saba VFM. Kasimpan boss kada santa piniko nga abi. Na, hansando, nakihisan ko amin na kinungaw ni. Kumadi nga abi, ako nungaw kapan nga hansando, ada kumaus. Tumay mo na po, hozo nga abi, i-kaunir tada bay no. Montok diozu, hansando, ano iti? Ay do nga abi, ano na pa kinakausan? May gana ko sa doon nung kapan mo giya. Awo giya. Nasakan no po. Tapinay ko nga mi. Kano tayo mo ito pamahaban diti. So, dupo po dati pamahaban niya tayo mo ko. Sa Bobby FM, Coffee Boss yan.
1: Coffee Boss yan, hindi ako mali.
0: Coffee Boss yan, kung hindi ako mali ka.
1: Pahing ko, natanaway no.
0: Atata, naikot binasi. Da, om na, nasaguhanan ko di, ano iti? Di Maliaka Doris di Tino.
1: Obo.
0: Oh, kani na mo.
1: Ay daw idaw di ha di bay no.
0: No yun na mo.
1: O si si ha tagi na matugyap tapi umanan ko niyo.
0: Tapot.
1: Hansan sarado pwente hambo sarado sihat do. So hihinay.
0: Amen.
1: Ika ano po. Bahabi pagho kumapahay do. Dai paganakano amjina anu kia da kopi pasien ta minggu han san sudah da hi das to no da do so hi hi nain
0: kata wadan
1: kuman gede meliak adolis asa senang nari ginawa ku do da ko ngau suala anu di gulu nga au sangku hi das suala anu di pagulu di bai no pengano hit no di tapi menan ku han san sudah do Pamay mo na da tuhan no, manak diaw do kap no hingasan kyo ro pati hombus. Ansan do dado ino. Ang kato ko no de pumagunan nga misti do magyo maliaka ngay kinam do may talapi ang atan patanak may talapi dahod Asia City manataw do ingganganan to kong dahyo no ho nakagagaan do god ao. Kuman nagide ilus dahod labua ay hud sugod do kapabusyan tanaw minggu los kumana gede sa yave tapinay ko do inombono pasot yo bay no kumana gede kawan-kawan do ni kampung mang sa yave kawan-kawan do yo dan san suda do ngihitas sa kono kapabusyan tanaw minggu kumana gede datan ako sandi be padedet sa Australia det ngato na kedesan tinan kyo Tapi na pwede dati rin nga ikawan-kawan ko do, hiyag kituaw ay kawan. Pamay mo, toko na daw suaw kayo, sunung patudo aw, dito ko kopiso mo nga. Kopiso mo, idad suwala. Iin, natin dyan dyan, Ben. Tumadan.
0: Ano na, kung anangan, so kung ngawin, tiyangan kampung kituaw, kituaw di osuaw.
1: Obo, osuaw. Ano gaya kampung niyo, sunaw di?
0: Kampung ko na po nga, kampung botong
1: tatay no na paino nga gumu pinopi dino
0: ba kata dan na kana malaka
1: oh nga gana po
0: iso perati pemahaman di atoy mo kung kiva pemahaman ako po nga iyo mo ah kiva tay mo to ko Saba VFM kopi bos yan.
2: Hello, Kopi Vosian, DJ Ben.
0: Kopi Vosian, na.
2: Iso, dan si nakatawi.
0: Nakatawi, nga umong mo. Nakatujul. Mamay na po, Muso. Helen.
2: Okay, katawadan, DJ Ben. Pag-uukumapay di ako, sabi tada minggu.
0: Katawadan.
2: Ang balakatan ko, no, nadaman sa din sabat. Amin.
0: Amin.
2: Kumana gede tambahot eh Dandy Dolores Asing Florence Boyjol Florita Finagir Dennis Yang Lucia Bibit Emilia Gom Adila Maris Marudin Johnny Upin saya bagus deh ano na Agustus John Modet Taliban ko din nga mote nati isang kulita ti Ben nati Dujo
0: oh nga to na po nga point to odd kada na mamapanaw bago
2: oh point packing zone di
0: ba okay
2: kumang nga this

0: Oo, nga Vian, di mo kinungaw dito ng uhi mo. Ang sando, ang uhi da, sa ko da, tumoy mo, ano, nukong na da, da balak ato, si ma, mantad, minamangon, kota da, ang DJ Ben. Ang pibagasan sa Vian, mantad, ga, Helen Yong, inanam siya.
1: Katawa da, Helen, dina ka na.
0: Okay, mega na po, bye.
1: Si Helen, no mo na magutong ngayon ni Helen dito na lido na po kaya parang tiki kinubangan in lido rin tika ni ako po nga pahumusok ka pa yung magupibia pason ako hindi mo na yung pamahavan kaya tapin na ko nga bis pason na po rin nga manta di side of pinay niti ako kito nga daw siyo Lucia tati pahumuson ko kopi pasyando daw nga suvab ka di Lucia niti mamason ko ma di tambahot ko Bridget Samuel, Helen Yong, Rita Didora, Maria Juhan, Lucy Doyo, Alice Shelilim, Kim Len Tenfuk, Rinay Rose, Sugud, Florita Kinajil, Johannes William, Dennis Yang, Tom Pulan, John Tati, Joseph Potilu, Charles Loginon, Simon Justin, James Sham, Andong Junis Lim, Sam Simbua, Mania Gansing, Lolinggang, Om Toyin, Sanan Tambahot, Sabab FM, Dait, Nomboko na po, tabi talaw minggu, Om Abalakatan, Toko na daman, Tad, Id, Sabat, Kadi, Lucia, Bibi, Om, Pasondo Sumusu, at mabagunting naman tadi, John Tati, mantad langkawit papar magano ko sipatan mamason kumada tambahot ngabi mega di Redzwan obot mudigili Frankie Tan Johnny Lajuman Juanis Majari Anthony Sipanul Mike Maturin Angelin Masilius Alice Shirley Lim Bri Samuel Lucia Bibi Stella Martin ng paganakan Majawa Bohiaw Andakan Tawin na po nga paganakan ko Sunday miyang paypason katabihan tadaw minggu tatamis to ko dada o kapo season to ko tabi pibabasan miyang paybalakat mantad id minamangon tadi John tati iti om tabi na ikaw nga biya pahid ko humbus ko kano kinungo to ko hozo ipong kaponozo kumalinong kapan diyozo hozo di Harry Oyo om nogi hapas di rock and roll to ko.

0: aso ang tamay mo.
1: Nagkamalanan o kamantulian Science, Technology o Innovasi Sabah menuidang dahong pagsat.
2: Antara konsol kumaygan pogun yung panahon gisom do tanaw bayno.
3: Kinongo, ahal ngabi babay no, tanaw diti.
4: Om tanudo o kapoyhan kapabagu, itsuang om habus pogun.
3: Tanudagay, doin abal kinoizunon, kotaw huzan kadazan tikid tadaw.
5: I-point tunud, if RTM no po.
6: Abal tonibo tadaw bayno.

mamutong gata, mamumutong gata, mamumukabun o mabubuvat in Saba, kotoy mga pangunsup apat ngatus linggit sunbuhan, maza pangunsup Egro Madani. Application pangunsup buhanan liti no kunando kapulintaan pisampuvan. Namot din na pinintahang ni Datu Jamawi kasudong do sakaday no po nga akon ko mozo kumadad ko songonuan kulita diesel tay ko petrol. Nga patut mo kiano ko pa'y magananda agent id Sibo Mafi Sabah. Voko no kunan suvay no po nga kineng kapason diesel do mantad to ngatus kumapat ngatus liter son buhan montok patikit di ko tay mo. Suvay ko manakasagaan kapahanan ngan id pihatan do po paganakan om kapondohian kota kumaday kaluang tay ko to Pinay. No kay kavas do apatitik iso piatus o kay katano to mumbuhoy kuma do Sabah montok timpu buhan kay iso gisombuhan kapahu do taon niti mantad ko do timpu do megadino di taon nakatahib. Apatut o tinimungan temuhok onuan hivang om tonggungan tetepot montok memuan. Montok diti apatut onuan ni Ziho do penentudukan do mantad buan di kitoyhaan montok bapain buhay sinakagon ko pemuanan di kita ngazan. Suon do QPEC Sabah moy ihon mahik do kapulintaan om sabia bi ginumu elaun montok pakakalajak ko hidasan i mana katoynaan id kinizonon sokit habino id Sabah om Sarawak. Bahu nga to si mga po liter tumaw petrol na gamu na dupo ahal misuvay id kavaygan sempurna maza obstiris apatitik ISO. Namot din na nagamu da polis pinampang o ano mga panurvo titik iso apat gram dadah nahihan shabu kigatang kuang hobi siza mga ibu apat ngatus linggit da dupo kalaja misuvay di songkos sodop i om di minsusuvad kaniyap. Kalalahan no tagal ako no po ko manakaday mononduhi onto danon pavang om ginumu data nga kitangan momouwang onto danon pangindapuan pogun maza kalalahan no ekonomi tatamaw om kapagatan o tumbuzan.

0: kinangawno sa himbahan Boss Kadazan sa BAVFM Naikot Vinasi o Suaw Tamoy Mo.
1: Diba na jam ka paho toho nga pa mo ng minute long subab it pagunat ako at binay ko nga rin. Kapisayan nung subab na tarang minggu kadi Richard Benjinos itsado teko itsamok om sabay makikin ako na kasimbahan Boss Kadazan. Pasan na sumusud man tadi Dennis Nicholas Yang shalom ko pa masaya nung subab masa babi tambah hutap binay kingan egi somzet katabian tarau minggu naikot binasi om suaw tamay mo tabi pasan gari Dennis Yang niti i Joseph Patilo mamason kuma di Julita Margaret Maria Juhan Inay Sugod Inay Sandakan Lucy Doyo Datu Elizabeth Morris M.M. Suk, Patricia Nicholas, Florita Kinajil, Edward, Jokinon, Julius Pansay, Charles Loginon, Joseph Golombo, Moliaka, Winnie, Mingkong, Joaquim Kubot, Albert Sipaon, Patrice Quintin Tambunan, Evidus John Bodoit, Marius Marudim Gawirs, Patrick Antang, Lazarus Biug, Ngam Satur, George Mining Achoy, Mantay Pasir Putih, Francis Edward Siluk, Mamtoyin Sanan, Hankan Sanan, Ang Hidas Nga, Bitamay Mo, Kadi Joseph Potilun. Pasan man tadi John Yupin, Siano dong Sufab. Kemudian Datu Eric Majimbo nam datin, Datu Balanting Irom datin, Ros Sugut, Emilia Gom Tampulan, Abdul Malik, Yagang Paimadang, Helen Yong, Lucy Doyo, Julita Judith, Marius Marudim, Simon Justin, Yubug Bontoy, Sabin Saginday, Lonely Inggang, George Gimbun, Dimi Satur, Om Toin, Sanan Tepinay, Om Tambahut. Manokodong do sa BFM pangan kalazan. Ikingan egi somzet may paipason tabi hangad ko diozu toin sanan tabi pibabasan paganakan ko mantad paganakan ko di John Yupin kan di pason diti i George Kimpun mamason kumasa pibitan bodo sa BFM FB WhatsApp sabi to pinay pinsan-pinsan ko rin ng bono po sa yungaw may paipason ang sanda ang hinaas dot ako dot dikit tanaw ka ni George Gimbun i Alicia Maitim mantat papar mamason kumaditan bahut ko i Annie Matinjan Margaret Mujim Bridget Samuel Helen Yong Alicia Lilim paipason tabi tanaw minggu tabi piyang bahutan kadi Alicia Maitim Milo siya manduk kopi masaya nung subab naikot binasi kadi Lucia di ibo pason daw pason manta di Marius Marudim wadi Maria Juhan Lucy Doyo Dolly Lynn Julita Margaret Florita Kinajil Maria Gom Adila Duvanson Joseph Potilo Yagang Sagi Sintom Tampulan Abitus John Modoy, Timis Sulingan, Untain Sanan Tambahut ko ngawi. May paipason, Hansan Hidas, tumay mo, Tabi Pibasan, kadi Marius Marudim niti. Kopi mo siya na doon subab, kadi Olex Kipasonzo, kumadi Alga Sidion, i Julius Lancastella Jungin, do iso kongsikan, kumadi Diyozo to, ang abasi opotoh ngawi, hozo Diyozo kababago, iso kabuon niti, hozo kadazan, itabasi, poingka, kadi Olex niti, ansan pengungaw, i Alga, nagi i Julius Lancastella Jungin. I Flora Kunus, matan kagapon papar, mamason, kopi mo siya na doon subab, tabi pibasan hansan hidas tamay mo kung mga tayo sarang tabinay ko rin nabo na po om boysan magahong ngavi om tanak ko ngavi kadi Flora Kunos diti pason di Simon Boswin om sabo daw lilinyam pungkap kuma po hide diaw katawanan Simon kumarin datu Sri Panglima Dr. Clarence Bongkos Malakun datin Sri Panglima Sylvia Malakun wari datu Protasius Mukyaw om datin Emma sabi ito binay ko mamay inay boysan ko ngabi manangaki no gingabi kapi po siya ng kausikan na kaswabon na tadaw bay no ka pasuan man tadi Edmund Janggun niti kapi po siya ng usubab tabi tadaw minggu kuma om tabi pembahasan kuma da toin sanan hansan hidas toko tomay mo may pay balakan tasima matat minamangun pami hap adi i pason ni kanu ko da pohobus kuma nga video so tabi na ikong ngabi kano kinungot toko hozo ngabi tanga vasi iti hozo di Nathan Xavier Sikuat kuma di minanandak na pisabaan da dito daw ko niya kung tanaw bayan no hazo dito mantok dia zo Nathan Xavier Sikuat naikon timpo.

0: Hey hey hey, kopi mo siya nung usubam. Timpo na ito po, tanaw di team yung pay kidung di omis ong boss di usual. Man talagay na ito sa imban boss kadazan, sabah BFM. Ikot yun na si, usual ang tumay mo. Kanaw kanaw, kanaw mo kinungaw.
1: Tapi aku ngavi timpu dok sembahan bos kerazan pengamavi avi nanti ketahuan kuma dia zut temoi mana pada memuhi do sapa VFM hobi nak bisa kesembahan bos kerazan do pengovang do kita posikan dia zu do hobi nak bisa datang minggu diti tapi aku ngavi ansan data kamis kalau ada pompu setelah diti terau minggu kanu do kondangan mantada kelaja ngavi. Tu tadau sufab timpu doku melaja mahikan ya. Aku mah menginda pu ngabi Hansan apa sih apa menginda puan dia zuh tadau bayan diti. Om sosonya no po. Om nga mega tamai mo apa seperti ti kesembahan bos sosina mi pada DJ Katrina. Om manta dego Izo Iben Jivinu. Kopi posian kuma dia zuh kopi sama apa gua toko do minggu do tiso. Dari pertimbangan kuiz dia zuh mi pada hozo di Pita GPU ipunganan do ama. Dino ko na namot. Hey hey hey. Kopi pasian dong subab.

0: Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sam.
1: Jiriyong ka iti hamaryong playlist bayi sa diya hinita makuha pito Lindumin o artist dati sa diya untuk kaam kami mo makuha pito sa nakan.

sa Bavi FM Sierra Hilling sama butir ani wa inali sa gunom pat po maka sa minit sa nakan bay pa inong ka iti akan anusul ong ka min artist Diana Lolo Tariray bay pa inahe bunga bunga min artist AG sumayang galura bay amoy nakanta si Muhammad Faisal Marasuan laos min TikTok sa Bavi FM Sierra Hilling sama mako hapito.

0: Tauke, ani aku kon datimu nasak sanggalas. Pinason aku.
1: Ang inungra sungoy ansak kapam sungoy angonongonor sala katatandu kando usin. Ang inungra sungoy ansak abuli amalawarati numra timpu apasi inan alihar akanon labi amis limanon na intaran ika ansangra inumon amis. Ahalungra inan gula intora akanon alabanoyo ikapuno ruangin intora inumon amis. Jadi ampilira sungoy ansak sala katatandu kando usin tapi pilihan onsoy bonsoy. Kapihan taka labi akasip intora aun wangon nu ulun bokon.

Yo, pagang reto duo rimbay kano na paimunan to ako na paimunan ko ra pangkinihan taka rimbay rimbay kasalan na unuras sa BFM pansin ng nang taka onsoy rimbay kasare to lili pagka pagka rimbay rihel da robot rimbay ninggalan mau yum ka jujuran tunggul ko na rimbay ri bili salilong rimbay ninggalan tuo ralabang yun na ngayon taka jam katulo param siam ngamin na London. Napo pagka ka jam katulo dungo param talo ngamin na po ralondom to. Ako ko na kaya na po ra azan isyak. Ara libung no kota Kinabalu. Mintok intok ahondon. Pagkakaya nga rayos ko na masip ko ng kining oramon. Dalam kesalahan daun numero sa BFM. Lansan ramin kawir. Ako na pagkakaya na kaya na ya live TikTok mai. Sinyak piyo ko na live TikTok mai ralondom ito. Rayos ko na kau. Share mi na kaswango. Ampiyo ko na niya live Facebook mo share mi na kaswango. Lipi ko na raswang piyo ko na pagkakaya na pagkakaya na sumimbong. Sumingaw rita kang kining oramon kesalahan daun numero sa BFM. Ang kini ngotak pira rimbay, rimbay ito rin niya delin na finjaw, rimbay ninggalan na daling-daling. Ang pangunan po rimbay na akaw na po ko na kaya, raza ni syak, ralibung no kota kinabalo, minto kintok, ahondono.

Pansiluluman pun papasilaan rapamahunan nonsoy. Ahalulum rapasindangan ang pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot rapansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw interpapal ang lalat rapansiluluman. Ingay am huangon pokot no kalawan no pamahunan suku nang ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan am rukun negara ahimpi nakaya rarahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat rapansiluluman rapa

0: Ming, tanya kun paking lu karita mu tu. Nak kain si kagak rasa pepati. Nong, pagun tu po karita bukan making.
1: Oh, ko tu kulut. Kaku anu hino. Apa ini nak konsep pun say? Kakak tu kupu haling bambangan tu.
0: Ay, nong ilai ga. Pagun tu po Ming kual. Makakisas. Karita mu no, ha. Maki bibit perpan sangaran. Ginyo makito muno. Amon ka matutunan mo. Sambakul po yung jaka muno.
1: Hey, riyon to kulut. Aka panday po ngayla mahiyang ratutobon mo karita ni Lono. Onsay po rakon to. Lenga karita noro. Sino munsong rapaking? Lailia pang making na no. Natayhing po yung solor.
0: Ba, ako kraguang ming. Malasan na ka sumingon ni Lominsi. Ito niyak mapagon ti. Mapagon sumubol.
1: Tapi kape anda ayok tupukan rahu munok lut.
0: Kan, ini kaku dirun.

Yo, papa ka rise ko na kawahan share ra live TikTok mai, live Facebook mai, ra ko na suang pio ko na pagata ka. Sumindangan dita ka atawi panelo sina marki ra pamahunan ta ka sabato. Ama atawi pana pagapaga ka sini ko na live TikTok mai, live Facebook mai. Ino mai ra share mun no. Rarangarangan bokon ra pagapaga bokon paga rise ko na tumutun dita ka ko na angkiningo. Ra ka saluan na numero sama BFM. Ino mai kira live TikTok mai, live Facebook mai. Ayo rais kena kita kau kena karingo, kau kena rimbai rimbai nak kau interamo, kau sama nak nomor sama BFM. Eno imuni kura dua rimbai pakai pakai kata pangkiningan tak kena rimbai rimbai nak kau tuki tuki nu popor nu minggu. Eno rimbai kasana rimbai entar i dua timi rimbai ninggalan anda butitin. Amsuno rimbai ri Ivi Ikalaristia Idin rimbai ninggalan anda aun kisala.

akapanay kaki. Ahinta na ang iwit rapuso taka apiha, am ahimpin ito ra arul ra uat mayo, alintanga am aborok, kapam sabiton ra cardiovascular. Insu pataponso era lakawan nulumba, apatun ra pansor nulumba, ang suang no kolesterol ra inan.

akapanay kaki. Ahinta na ang iwit rapuso taka apiha, ang ahintin ito ra arul ra uat mayo, alintanga ang aborok, kapwam sabiton ra cardiovascular. Minsu papaponsoy ra lakawan nulumba, apatun ra pansor nulumba, ang suang no kolesterol ra inan.

Adam na ko kapisanangan na totoong kapisanangan makinangaw dito ka sa limbahan na tokaw. Antok na tarong minggu dito ito pinay ko kado na pa datulan at akasyam dito taon doon na ribu doon na pa naman am. Yahamiampay daw Albea Justin. Sumili mo mantad Radio Malaysia sa Bob FM. Hamiti ako mga ruhang do kayo. Salina datalo jam di tigisam kapagulo karikot at jam kapada madua pitang atong databana diti. May sa nasuway kalansanan tabi na ikaw ang lidas to kakasasay ang sanang-sanang to kakasasay tabi na ikaw walang natapeng kuroh na pa iti kamayon dat kangayon tawan iti ida pagundat ako tabi na ikaw kamayon dat kalansanan dat anuan to kakasasay iti kamayon dat katabayan na ginawa kagarasan na ginawa amantok dat managuang nanuno po talimbaban antok dat timpo teka yah atak timpo dito bantal ba tapos na kausin ng manta di LP Rafael iti sumiyo kaditikanaw kinahwanta ko.

Ya, kabisa na nga natutong kumada kayo dito, wago naging makinangaw om tumano diti kasalimbahan at ako antak na timpo diti. Amit ikaw ngayon tawan, iti pagunta ko to pinay ko. Amantak dat tuwang dat abay na diti. Madibot maning garod, adit kapagoy, rasam dat asapaw, ito panong dat tawaw lahat dato. Sandakan na kinabatangan tongod, labok sugot matalupid. Kampay no, iti rahat katanabon. Kaya kumada kayo, dati dat. Ida tindalanan untuk dato banality. Rulan-rulan anda kayo dat nuridi mamanaw. Teka papamanaw dat sasakayon. Anong rumasam na po nga. Kada kasyaw kyo. Patapin na ikaw, megalita kasasay. Antok at jam dat akumadwa datino. Ngatim po paparangaw diti sinding-sinding dat akalangadan. Am nagiiti kapailan dat misusuhot. Akan ka kapailan at misusuhot nga kapailan, kapailan litani babo. Bato na ikaw may amoro bata timpo, sinding manta di anti maslina, astaga, nakapyo ka ditika na kinangahod ako.

Kailan ka nang po? Sa ngulon na pamantad tulutulun Malaysia na kutaguang kabalingkangan kalidasan pamumusaraw. Ita nga sukadwagu kiumur hapadamanam gisam 24 taon lebih 25 pihatus kutaguang hagak pamusarahan masira si kamurungan. Lebih kararasi talun hapadamtalu pihatus na iyalo minaganod SPM taon 2025 nilan olidas pamumusaraw. Kabalingkangan kalidasan pa umusaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ilo na po nga hal kalidasan dit kigunat taguangan kapiyo. Nung kapuriman ko ahagak pamusarahan, musirasi teko at tagak kalansanan, aw ko'y usong luunan, pagyano na pong hupan. Panong kiboros niyang payad paganakan, tambalot teko pakar counseling o pakar kalidasan pamumusaraw.

Ya, mereka ko isang to ka jam na to kumadua may retira tira ka sa limban. Kung kumada kayo dit mamaso dat makinangaw. Amoliwan kumada kayo it hilod labus to pagun. Amiti ka sa limban na to ko tabi na ko. Orang ko may retira live dot Facebook. Nanuhit labi kiguna nga orang ko may retira RTM click. Inamba ko na po dat abay na retira nga kumayan dat korongaw diti ka sa limban na to ko may retira RTM click. Amamo nagihaliwan kapisan nangan. Kumada kayo dit mamaso. Tumanod may dat estro walo turu aso. Yeah, amititimpo pa po ni sining-sining kalangadan is kumayan dat sinding dit papaguli iti kumayan dat kaandaman ti kakasarahan ni adit timpo dit apagulo. Amor bata timpo sining manta di Justin J. Atin Pinso duon kampung to kaditikan aw kinangot ko.

I takaw na pa, kiguro, kapiya magidong waig di kabagal, mantan ko waig tamis. Magidong anong gisang walong kalasang adaw na pa nga, kabagal na. Na ilo, mantong lagi, ano, kaparagatan dat sa sawulon, may dat adang kalilasan tinan nga atabangan. Hakailo ko, magidong waig di adalan kagubo nga awdagi asarong, to ilo, bilagawit dat awanit ako waig, kumamarumbak dat kalidasan lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan sunog pa waig to matdapo ngatadal kalidasan takaw nga kikuda lagid adang at panginginom.

Panuntudukan, pamagunaan internet, muntok, tanganak. Ilon ko ngayon babaswagod technology o media social o nagi hal katigaligan. Unsuban tanganak, mamagunan pa yung panood internet, muntok kagunaan tatapot o manukadong miyampayad aparagat. Siliw na tambalot na sanang dialo o gunaan na di kayo internet. Miboros karet laman web dit milo o milad intangan. Mamagunod paristian terhad harot lang patingulikan. Magyampay mamagunod kasukupan internet.

0: Eh kulut, ini gak ngayonun na. O di, alas utang madlata daw. Manukod, antak dat stroke haba?
1: Eh, ugot di baming. May ako panutod nila gautan dahil nagtabasan. Aramay tamo na mintutod na magalit ito alasu o tadaw.
0: Aramay ka no. Panatagak dito yan kung minipong hop mo misak tapo hilot tumadiawang.
1: Aduh, amo mangurari aming. Tamang anto ko na po hitapo, may daw magalab, kada koris.
0: Kulut! Wangyo ikapasar hal kya. Dandad, konutudan pengukap. Mm-hmm. Compound, babas ta siriba, 2,000 ringgit. Danda, 500,000 ringgit teka ajil. Kabayar ka di? Aduhay, nagkarikat dat sanriyang ringgit.
1: Hey, kati aming, mengundar si Dahon.
0: Ano iti, mantag ka may kaping tutud, o sanong nagit mong hup ka Dahon mga kanditisador.
2: Oh.
0: Tamis-tamis nagi, dang kasiluan naman tadid ais buo.
1: Oh, bam nung ais at kabayar, free na pong, nga masalad eh. Payo ko pong hup diyan mga kan.

Ikaw, pamasod at papurangaw ulit sining-sining na takalangadan. Nga iti kapilan, tapin ikaw karad niti ko ngayon. Dat ako sa nungo. Aditi tawan, teka tangos, iti ida pagun dat ako. Antak di tatu, akon ka tatu, nga antak di tadaw dit abay na. Tadaw dat ako, tadaw minggu. Kaduna pa datulan at kasiyam niti ton, doon na ribu, doon na pa naman ang... Ya tapi kau mantok stesen tawau IPU adi tabay na nga nakasurat sa ginamaturo na pada malima kamayan dat asuhatanan at iti sinuratan dat ako ngayon tangus ida pa nang natawaw sandakan sa ginamo walo na hapad kota kinabalo walo na pada manam kimanis anam na pada mwalo keningaw turo na pada maturo Politeknik Kota Kinabalu. Ito na pa nga Stesen Politeknik Kota Kinabalu. Ito na pa nga kompit ida pa ng datuaran. Nakasurat sa ginumulat siyam na pa malu dot sinuratan dot IPU. Kamen na pa nga nung akito iti index pangayamutan dot tangus iti ida pa gunot ako. Antok dita daw bayno na po nga pinapakito aditi sinuratan dot asuhatanan kita binikaw. Kamen na pa nga mulang dat asuhatanan nga kamayan dat mingat-ingat ako mantak dat timpuriti agisam dat kamayan dat tanduli kapyo-kapyo kamayan dat imparagat nagiid labus dat linaminan anong kamayan dat kakalpod sinuratan idrontab da asuhatanan kamayan dat kigunot ako dat maganod lang dat mingat-ingat kita binigaw. Pati binigaw sining na sumusot, isa sining man tadi ingusyam, itiraitan dat kobasanan, gulo-gulo kalitikan ang kinangot ako.

Ano manamong rontob kinawas raha? Manguyatinan so kukuri taluno hapod minit manikit tadaw. Patindohoyo winagatinan dit kosudong. Misingubas mga kanta kanon dit olidas. Tumingkod toiko kada panagirit. Kanu todop dit kabagal om olong. Ingkuriay kapongonwan tusi kumad sonsikang te sangadaw. Ingkuriay teko ilago. Pongonuan ti numon ki alkohol, ingkuriay, kasosokon pamusarahan, tayko stress. Kawayo-wayo kapusyon ki guno, montok manamong rontop sinawat raha.

Magalisun, nuno apatut uwan sa yon toko. Kayanan toko ba na diti kataguang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntua no tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, teka walay, kasasay manamong kaburusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, teka linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntua no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kataguang kaligaganan pumuhabaan.

Kawawayan di talisun na po nga antakan mantad na tungus dit kilisahok om lisun. Kawawayan talisun diti kano mga rumbak do kalidasan. Montok mangingkurit kantakan korumbakon kalidasan mantad na dat kawawayan talisun diti ingkuryay kapragatan idlabus walay teka linaminon. Kasasari mamagunod takotarong ang kabang sara idlabus walay. Kasasari tutuban o titigawan walay. Tayko linaminon. Kada punutud itkoyonon dit poingungkab o manginum waig ditagono. Alayay ko ayon talisun. Tamangay takaw kalidasan takaw.

Kapada talo na pada mo 8 minit ada to tuong yeah ha kumada kayo ditimpo pa yung karadya antak na timpo riti apisa na nga da kumaradya kumada kayo po ang sikaw at tumamili magkinangaw riti ka sa limbahan na to kaw yeah amo nagihalihuan kumado kayo dito kamayon dat mindalan nung asado pamanahan antak na timpo riti nga mulan rulan dat mamanaw kito pinay nung sidapon nga anong mila-mila na po nga manarang paturuhay pagulod at mga puta tinalanan na kayo.

Kata binaiko iti kapailan at sumusot iti tabinaiko karet iti Anugrah Juara Charta Lagu Artis Sabah amitin pa nga musim at ay katimpo kuma hapada ba nam? Manporo antok dot tadaw ko anam iti tabantol kado na pada manam datulan at kasiam at iti taon doon na ribu doon na pada manam antok dot jam ko walu taluna pada tatuang id auditorium kopisan. At ikaw iti Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara JKKN Pogon Sabah. Amanto kapilan tabi na ikaw iso kumayon dot amu ikabayar dot sumuang dot may ontong niti Charta Lagu Artis Sabah at ikaw iti klas ontok dot tadaw ko anam dot tabantal tabi na ikaw kado na pada manam natulan at kasiam niti taon 2002 na pada manam. Bata pada kau sinding data kalangan dan sumusuhut Amanta di Maria Dautis iti kahandaman Tomis kaditikan au kenong hatu kau.

mentok papelot ay kamanghot kahampit kadat it kinayonano romutolongkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban gwada pa na mapagjam mayad pirmutan hotline take WhatsApp id aso walwalo telo onam siam apat aso walwalo telo onam siam apat aso

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orangaw do magikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu o nunu manu padagang o nga opirate right. Romuto no tupisor pumadagangan id piromutan aso walwalu turu iso 2 tolu 4 Pokyo putan id numur iso 6 teko iso 8 osiri bagatang osinang om kosudong gatang.

0: In Malaysia, osilid iso kasalaan tumanod at kauturan 25 bingkurong iso bingkurong in nung sakiran sa sangalunid di au kanod papakitad kad kaintutunan diolo antok pagyanuan da bagian manguasa o milad antok on da danda o pajilon. Nung ailan na kasalaan milad antok on da hukum pajilon au kalabit tolutoon o danda gisam da 25 ringgit teka gaduduwa dila dot konta. Pahampitidik kiguna papiyo da kasasari piawita-wita kad kaintutunan o pakitanan na kumad bagian manguasa nung pakianuan dot papakita.
1: Lima na minit sa ngadaw, dot mangintong, ang pasauguaig, dit pentimong ang milad papanak, dot nondoy idis, it sarili walay no. Pasauga no, tulang dila, mila maningalig niyawa paganakan no.
2: Cegah edis, cegah dengue.
3: Ito pinay ko talo minita paglulumang to ko may jam dot ako matalo ito pinay ko may iti kapailan dot atarol dengi iti pagunda to ko isam dita daw kanihab kapada masyam datulan dat kasyam dito taon 2026 ano ko surat iti kes dengi sa ginamo turu kes amila na pang pinapasili aditi kes dengi adit natimong mantad kaapat tulan dat kaiso agisom dito daw kanihab kapada masyam datulan kasyam iti ida pagunda to ko na pang sa ginamo dot 4,200 kapada misa kes manta di kaapat ada tulan dat ako isa gisam kapada matalo da tulan dat kasiam aditi taon 2026 tapi na ikaw nakasurat iti saginumu anam na hapad a kes iti kinapatayo na with a dot tarul dat a denggi yatap na ikaw yah mingat-ingat at ako kasay tamangay kabarisyan ida pasarili ida suang dot lina minan dot ako mantak dot mangilag teka mamunsah diti nandoy dot edis adit ako pagawit dot rol dot denggi diti tapinay ko patap na ko sinding kalangadan dito huri no manta di Joseph Alondo iti narubanku batulungunyan kaditikan o kinangat ako

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Kapisa na nga nito itong kumadi at Pinay Charles Loginon mamason kumatong at Pinay itong katabalot sa Bab FM Facebook am tayong sanan makikinang ang awin sa Bab FM kasaliban Boros Dusun aso da pan iti aso nang kopyo tabi piwabasa ng barakat mantad minamangun ako matoko tayong sanan. Ya, kapisa na nga natutuwang nagikumariti tambalot ako to Pinaya Team Ponsiko Mamaso dot amakinangaw amualihuan iti tambalot ako ito Pinay Joseph Botilo. Kapisa na nga natutuwang tararot Minggo nuno kabar kariti amasunang iba kabar diti Ponsiko. Ya, tapinay ko mamason i Joseph diti kumadi Lucy Doyo Julita Margaret Maria Johan ay kumari Josie Mindong, Florita Kinajil, Inay Rosugud, Inay Emilia Sandakan, Charles Loginon. Santop na iti kambalutan, kingaran igisop.z. Amiang paypason, kalansanan at ang lidas toko na dangay. Iya, kumusikan, nagi kumari ito pina Joseph Botilo. Ito pina ikaw, untuk lutbana diti, katano dot ako diti maya kasalimbahan na dot sukan RTM, iti ababayan kapahimaganan, sukan Asia, Aichi, Nagoya. Montok diti ton 2,000 permanaw. Batap na ikaw, sining manta di Jeffrey Anjuman, tangan manta ko pusan. Kau ni iti sining-sining na alam bayan untuk letimpo di tito pinay ko, kanaw kinangat ako.

0: Bon sikau.
1: Katumadan.
2: Xie xie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
2: Magsukul.
5: Paring kuanangan.
4: Terima kasih.
0: Bon sikau na po nga ruhay pulambos. Yolo no ito san ginawa kano memberos bon sikau. Ikata yere. Bon sikau kanto kumadulun suway sundong akarot panghupan. Auto kawi akurakuro nung asa nang takaw kumadulun suway mangusikod panghupan dialo. Bon sikau.

Tetap ni kau pasan semua sot di timan tadi di tambalut to kau Johnny Upin bapa lama sudah pasan aku mah di DJ Boros Dusun amun lagi lihuan ex DJ Larry kali ti lansan pendrong awi ti radio kesalimban Boros Dusun aku mah lagi iya gang kau madang Rosid Sugud si koyok men lagi aku mah di Lucy Doyo Helen Young Julieta Judith Abdul Malik Emilia Gom tensan anak kambalutan Kingaran egisom.az alansan atatamis kono da ngai miampai pagenakan am abarakat.com mantad minamangon keno may toko pati lumbuso pagyam bulutan damot at penpasi tumagi papason iti sabab FM isustan at sakarung toko kumaditi dati kasalimbahan nung akon kayatim na kadung nga isay po nung akon kabay nung asera po mantad dahay mikaruhang Johnny Upin dua di lirni Erina John apun si kau dia tepina Johnny Upin kepisadangan ada tuang ni kumadia Florita Losobong Laurentius ama Liwan Damin Gunting Roman Rings kepisadangan ada tuang aku ma kumbalutan ngai dat makinangau dihindaman apa miti kadipasan di Roman diti Kristianus Langkait kepisadangan ada tuang kumatayan sanan tambalut makikinang sa BFM tabi bebasan ta daw minggu kaditi amamun nagelihuan Maria Johan iti kambalutan megal di iti kambalutan makikinang megal di Gasabon Julius Wong Janes jadi bintang pesanangan tutuang kumatain sanan kambalutan makikinang diti kasalimbahan ka matamdeko sinding dato sumusut manta di Angelia Felix iti ika songulun kaditi kena kinangat ko.

Gunaan konsep 3T masod momomeli mayat talian made out odutan. Menguhot uhotan ngaran company alamat tadun ke Papuan. Serisidan nakapir mengentang lalabina gatang size suang sinanang tisesot barang. Kada katamaha kada kondos tamahad panahakan gatang au asakayot pagyagalon palay do gatang. Kadat galing, masiti kayla ang mantong-antong. Kayla ka na dititulon mong mudot haro na patralan. Kaling ka taruhay, apa na ka? Wala to sino?

Ya, tapi ko pa na dito jam ko para misa lima na para misa minute ada tatuang kami yung dat mana paganap na dito impo kami ang paido kayo anto katuang tararat minggu dito tapi na ko kami ako mado kayo dit mantong teka kakalpa tumano dito kasalimbana sukan RTM nga kakalpa kapanaw iti ababayan kapoy maganan sukan Asia Aichi Nagoya 2002 na pada manam. Patap na ikaw kumada kayo dito kumaraja, dilambusan na ito kumaraja, gisom awi at a ship. Once ikaw ito minampay, minakinangori di ka sa limban at ako. Patap na ikaw, kapiro ba ito kakagawaan ito kaswating po ka sa limban, kapisanangan na ito tuwang, kapisanangan na ito madap, hino, kapadadamat.

Magalisun, nuno apatut uwan sa yan toko. Kayanan toko ba na diti kataguang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay id suang linaminan, teka walay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung id labus walay, teka linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kataguang kaligaganan pumuhabaan.

0: asuaw tamay mo.
1: Dabay na jam ko nom dorong suba bitino Saba VFM ko sa himban do boss kadazan. Iya tapreng ngong abi ko pipo sen nong suba kumare di Jesus sa VFM day nombo ko no po. Do dong suba biti hansan da wasik na posikan. Oh ko bina ko sa kuma sa VFM tambahu tapi nai di ma masuk popotown da do tinan sundi do mugat pakalaja do tadaw bay no. Om lagi kibara ti da tambah tinan lagi do popotown da ngabi da tanga anak dong mugat sikul do nong suba biti. Om Hansan da awasi o kapataon dan tepinay ko miyampay kidum di Tomis. Om nagi miyampay do makinangaw di tiko sa himban do boss kadazan nungo suwab di om katawa dan kumari di ozu miyampay ko do go DJP tadaw bay no tadaw ko iso ka duwang pada miso di ti Wuhan ka si Zam duwang ibu duwang pada monom tepinay ko om yan na Hansan da ano na po tagubangan da po ompu sa tadaw bay no ano na po kalaja po ompu sa tadaw bay no nga tamay mo na po kapag-COVID na kaunsikan, kumadir to ko sa VRV. Ang pointanto na pala mamahisi kay nga video so na hozaw nga video kadazan, pointy na gas, iisa na rin pumagunan to pinay ko. Hansan na kutihang bus ko, makilangaw dito ko sa imban, o boss kadazan. Dahit nang buwa ko na po, daw makilangaw daw nang suvab dito. Om timpo na ito ko, wakasahimban, o boss kadazan, pukuhili na, kinangaw to ko ititiyang.

0: kon ka iho nopo ko sa himbahan makadasan nga manak kupayhan don ka mabago di hobby paintunon
1: kinamo isikoy dai sama BFM sa himbahan bos kadasan noy ko pinasi oswao tumaymo.

Ya, teman-teman yang bilibay na jam ko na mapunang pahuminit doon ang usap update po. Gun, dito ko, tumihapos ko, dito ko sa himbahan do, boss, kadazan. Guhoy do, ongaw to ko, iti abalit po. Gun, do, ayikot pa jam ko na mapunang pahuminit doon ang usap. Tumihapos ko, makinangaw do, hotso, matali, Cassandra Isabella Yong, iziaw, ipain hobby. Amsuto nun, hozo manta di Katie Waritus Piginavan di natahup dahit ko sa himbando boss kadazan na ikot finansi. Suaw, tamoy mo.

pinagkungavi long sa fabiti kiva duva kopehan do suang hamin do notoy modagay om kopehan suang hamin do kumoiso om kopaguhun do paditip na iko nga nambit tagay manta di Timothy Jominol do manta di Kampung Huba Pinampang popoyo do minidupagun i Mary Magdalene Lotijin di jam ko iso tong pada manom minute min susuvab di kunyab tadaw minggu kadupo nga pod diti Wuhan ko si Zam dadayo it hamin pangusapan Queen Elizabeth Duvo ko takinabalo mantaro na ko yan diti na manudi do popoyo do paganakan Jominol om paganakan Monsibil dahit nombor na po isiho do sangingizon om santop tapinay walis om kinauvangan naging avi dahit sadu tayko it samok. Hosoko natinan di tungotiagak Mary Magdalene Lotijin doontok tadaw suvab tadaw koduvo kodufong panamduvo diti Wuhan ko si Zam dodeho it kahabangan panambazangan Sancti Aloysius Limbanak Pinampang nga pukuhuy di no ovitan po haid o tinan di tungotiagak dodeho it panambazangan Sancti Michael Pinampang do jam koopod do dongo suvab. Omoy do tahinasan ko sa Diyosu, suguto ko. Kapayahan sa kamin do kapaguhuno po diti nga nambit agay manta di Timothy Jominol do manta di Kampung Huba, Pinampang. Popoyo do minudupagun i Mary Magdalene Lotijin di jam koiso tong pa naman ng minute min susuvab di kunyab tadaw minggu kaduvong opo di tivuhan ko si Zam dadayo id hamin pangusapan Queen Elizabeth Duvo kotakinabalo. Mantano do kaya nanditi na manudi do popoyo do paganakan Jominol om paganakan Monsibil dahit nombono po isiyo do sangingizon on santap tapinay walis om kinovangan naging avi dahit sadu tayko it somok. Hosoko notinan di tungotiagak Mary Magdalene Lotijin do untuk tadaw suvab tadaw koduvo kaduvong panamduvo diti Wuhan ko si Zam dadayo it kahabangan panambazangan Sancti Aloysius Limbanak Pinampang nga puguhuy ni no ovitan po haid o tinan dito nga tiagak dadayo it panambazangan Sancti Michael Pinampang do jam ko opod do dongo suvab.

Kapayhan, so ang kamin do kumoduvo om tauvi na paliti ito panay ko nga nambit na gay manta di Gandaw toy Dolimis Guntas da manta di Kampung Rugading Pinampang. Papaya do minudupagun i Excel Nathaniel Ram di jam kaiso tong pan minit min sa sadop di kaniab tadaw Minggu. Kaduwa nga po di tivuhan ko si Zam dadaya idhamin pangusapan Queen Elizabeth Iso ko takina balo. Mantano do kaya landiti na manudi do papoyo di Kinsiyong Gosudang dadaya idpapar ikihun Gosudang id Kampung Kipovo om santop tapinay walis om kinovangan naging avi do it sadu teko it somok. Hosok ano tinan di tungatiyagak Excel Nathaniel Ram da untuk tadaw kotahu. Kadufang padam tahu di tivuhan ko si Zam da jam ko isa tahip tangadaw da daya it kahabangan sondi Kampung Sosopon Notorus Pinampang. Amay da tahinasan ko sa diazu, sugut ako. Kapayhan so kami da tauvi na paliti nga nambit na gay manta di Gandaw toy Dolimis Guntas daman tadi Kampung Rugading Pinampang. Papaya do minudupagun i Excel Nathaniel Ram di jam ko iso tong pad minit min sa sadop di kunyam tadaw Minggu kaduwa nga po di tivuhan ko si Zam dadaya idhamin pungusapan Queen Elizabeth Iso ko takina balo. O mantana do kaya nanditi na manudi na papaya di Kinsiyong Gosudang dadaya idpapar ikihun Gosudang dadaya it Kampung Kipovo om santap tapinay walis om kinovangan naging avi dait sadu teko it somok. Hosokon natinan di tangatiyagak Excel Nathaniel Ram da untuk tadaw kotahu kadufang padam tahu di tivuhan ko si Zam da jam ko iso tahip tangadaw dadaya it kahabangan sondi Kampung Sosopon Notorus Pinampang. Ingka ka na iti, duvok, kopayhan, dasuang hamin.

Tumihang puso ko rin ako sa himbahan, Lubos, kadasaan to pinay ko. Kinangot ako sa pinayampatan ni Catherine Vitalis, ni Richard Michael Fu, Miupus Sogigisom.

Ya, tapi nengok api depan jam ko tu seminit dah nunggu suka update pogun atau ko awam yang baik kalau ko DJP terlalu baik nak terlalu ko isok ko duvong pada misaliti Wuhan ko sizam duvong ibu duvong pada manom anu abal ngavi dia zut penai Hansan avasik ingin posikan terlalu baik nak tumpang kuvang anu nopo tu kuvangon kibara tidak kelaja kibara tidak uhudon itlah habus dah terlalu baik neriti mahiana it kansanan do tamay mo it kofosian tamay mo do ohud ngavi o anu uhudon teko anu o taguvangon ho hobi na kozo anu o kalaja ngavi do taguvangon na takupo ompus do tarao bay no mahiana tamay mo do kapagavit do kounsikan o ma kabuon kuma do tako sa vyavi tapinay ampain tanto na pada mamahisi kay nga video zo do hozo nga vida kadazan po intinagas da dayti it ko sa himban do boss kadazan tapinay ko agumu alahan dato ko da inkwa makinangaw diti ko sa himban do boss kadazan do itimpo da bay na diti apasa ko da makinangaw masaday ko tau huzan dayt radio si Zam ko padam duvo titik 2 FM nagi masaday da RTM click tapinay ko masaday da telepon pio vita video zo apasa ko da makinangaw lagi masa dari dah ketahu hujan dari Astro Vahuto Aiso. Tapi naik kau, kapas aku nadi dah mungkin langau dah kusaimban dah bos kata Zan. Tapi kau kapas aku lagi dah mungkin langau dah Sabah VFM. Masa dari dah ketahu hujan dari Astro Vahuto Aiso. Supaya kau mata dino, tapi naik kau kapas aku lagi dah mungkin langau di tiko saimban dah bos kata Zan. Masa di ti kapabalan dah social dah Sabah VFM. Masa dari ti TikTok. Live day TikTok om nagi maza day live day Facebook do Sabah VFM. Yung mana po di yuzu o Sabah VFM matakdati dito pinay di au po dati na kayo tayo ko au po nakatanu diti kapabalan social do Sabah VFM. Suang kanaw day TikTok nga video zu om yuman o Sabah VFM V good tapinay ko om kita di yuzu ako sa himban do akon kanaw po iti ko sa himban do boss kadazan nga sa VFV ko sa himban day Sabah VFM. Nagi masade da ketahuzan teko masade da kapabalan sosial da Facebook da Sabah VFM nga kapasa ko nagi damkin ko diti ko sa himban da bayna diti mamatak bayhan di Yesu kan kana pa dai da iti ida pagun da tako amkin ngo diti ko sa himban da boss kadazan nga id habus pagun it pamagunan som pamagunan nga kapasan nadi amkin ngo diti ko sa himban da boss kadazan masade diti kapabalan sosial da Sabah VFM. Kimiang boost ko. Ama hapas po hozo matadi Datu Justin Stimol diti. Kiva da isa babazan da pangan kukumade diazu inambo da popongo zo diazu da isa pangindapuan. Manta diti kumuhakan da it kinaisunan da tako sandi ba diti tapinay ko. Yan na popongo diazu da ano dati babazan montok do kamuhakan di ongo do toko hapas po hozo manta di Datu Justin Stimol bimbisangan doit kohizan kano kinang toko iti hozo gugulo inayhan ko do gumu tambahot teko topinay di anangan do makinangaw do hozo diti kano kinang toko

Kopi pesan kuma dia zu tapi naik kong abi. Tarau bayi no diti popongo izi kai dia zu do kebahan om tangazan do konduan om kemuhakan. Montok timpu diti popongo izi kai dia zu do kebahan do kemuhakan. Om tarau bayi no. Mungkin nongo toko do koin tahangan mantad songhun kemuhakan. Ipapintahang do kaganan ito'y naon di sido. Ang pukuhi do o ngo di azu iti pinibasan ko miyampay kumuhakan diti kano pahay tumuhis na ginapo miyampay hozo di pita abas iyo ay tando kapamahavan sa biyabi kumuhakan.

0: Kopi pusian ka ba dito, Pinay?
1: Kopi pusian, Nogi.
0: Awasan ako, dapat po yung tutun ko isa yung ano, amantad nombo?
1: Oy, Zaw, i Douglas David, amantad kampung ko izan Pinampang.
0: Ya, yan ito Pinay ko nga, Vi, kain tutunan ko mayang pahay di Douglas. Munuang, diti ababasan, montok kumuhakan tarabay na. Dadi mayang pahay awa obat at timpu, iti apogo dizan ko kopoguhu kumadaw ito, Pinay. Pio na hinayin nudo pakalaja sa bagi mumuamugingo, tay jurus solek kamay di, kada boss suway.
1: Nakotimpun zono di tahun 2009, bayna na pom 17 years already lah.
0: Oh, kumusta na po nga padam tu tahun ko na di, do i da kaganan, do makeup artist ka niti. Nakotimpun man tadi do vong ibu si Sam. Inko ko nakotimpun do anangan do i da kaganan diti.
1: Kavi po SPM ko, tutulus tuminanut zo do pinghudaan nusinan do polinta di tahun 2009.
0: Iti apagwatan ko sumusut na po nga, ano panginaman ni otoguvang no so ngayon do mamagingoh ko do tuhun?
1: Akon ko kanu to ko poposan top ginawa do sabi avituhun ko ni, panginaman ni otoguvang ko na po nga so ngayon kiva i-customer au odimpot ano i-pokinuon diyo ho.
0: Iti apagwatan ko sumusut kuma di Douglas ko kamay do, ano teknik makeup, teko ano lahan makeup i-toponsol muntok di tumimpu nagi do mingsing ubas diti kaganan momomo gingo.
1: Montok di tumimpu nagi apatut doihon di hoom timpunon dino toy asas dino pohay.
0: Tiap pagwatan kumuhimo ano po nga, ano panginaman tagazo do dumadi sebagi momomo gingo?
1: Panginaman tagazo na po nga, poingko papasantop ginawa do customer.
0: Pagwai katiambus iti pinibahasan ko miyampay di Douglas David. Kano makinungo po bago do hozo manta di Monica Ongkosing i-oy tando kamuhakan ngavi. So nga na pong hozo diti miyampay toko bago di Douglas

0: kobasan din no? Pyo hinay do momongo do makeup songhun customer.
1: Iti na mga tumanot ababazan sa bagi pambintanan nung makeup montok bright toy sovon makandu titi do timpu duvo om tohu jam.
0: Ano pangunsuban kuma di kihizab do dumadi sa bagi songhun i momomogingo?
1: Do di zon iti kanangan diazu sa bagi hobi do itimpu mikot.
0: Montok diaw, kapanakaday nang ku iti kapabalan social do papaintutun iti kalaja.
1: Montok dogo, yes. Kapabalan sosyal na po nga impon tabasi montok dagay sa bagi songohon Jerusalem.
0: Inkuo ko tumuguvang do customer i aw asantaban ginavom yung pay asil do makeup.
1: Nung mega diti, nung kakalmi mang i-customer do man ko makeup kawasan o gitumanup ikanangan daw sondi, tunudon ko na onui pokyon wan daw.
0: Ito pagwatan ko to vi, no? Ano kahansanan nu ay Douglas guma diti ako muhakan nga vi iaanangan dahil kaganan momo maging ito ay juro solek diti.
1: Kahansanan ko kuma iaanangan kaganan diti hohobi no kumuhakan gusaon no ano ikaanangan nu pingsingi ho dono tokukudi kada kagapagap.
0: Inka no tabinay ko nga vi o kointahangan mantadi Douglas David kagumpit do tangazan inavazaan om kabahan disido id kaganan momo magingo toy makeup artist katawaran kumari Douglas David hansan kapangun subiti do komuhakan ngavi do mingsingiho anunopo kaganan ikanangan diezu katawaran mantadagay izo i Stephanie Gipolinjoti nagi Johanna Joseph Lokupi manapanay do ababazan diti isom kapisomot ako vagu tumodo ko na ngabi do namot.

Iya, tama nga pi dabay na jam ko tu dumok pa dum 6 minute do nung sa update pagun to ko mega di nongo to ko ditino di iso kupayhan te ko iso babazan pokongo di zu do kabahan do ida itina kamuhakan do to ko da dai ti it pagun do sabah ano ito in dapu de ho pangindapuan da papanaon nga pi de ho Among audio zu da tikit tanahu ko iso tapi naik ko. Om pukuhi da ong ota ko iti babazan da sumusut da aikot pa jam ko tu tahung pa minute da nung suva binambo da papuang au zika idio zu da hozaw nga vidi no tip di taon vahu nga padan om nagi taon si zam nga padan. Om aikot pa jam ko tu tahung pa minute da nung suva tapi naik ko om indado na po diyo zu. Hansan do tabay mo ko kuti hombus do makina ko diti ko sa imban do boss kadazan na mati na kinangot ako hosom tadi Steven Bitor na hi Vanzo it ginavo no dahit ko sa imban do boss kadazan

0: it kosoy man boos kadazan no ikot vinasi osuwaw tomoy mo.
1: Om ya tapen nga vila bay na jam ko tu tohong pala miso minute do nung suva update po guno to ko patimpo na to ko bitia babazan do kangan do to ko do hozo nga vidi no tip di ton vahu nga padan om nagit tone si jam nga padan kiyo tapen ko itimpo na bay na riti jam ko tu tohong pad minute gisom jam ko vahu o nga to ko biti hozo nga vi di no tip di ton vahu nga padan. Om takbayhan di sutapan ako hozo na pangabiliti nga nuhud om pinatonda di tambahut kalaja Dennis Primus. Om hansan do oh, his nga bikinabu di sutapan ako ano timpo na ito ko babazan kinango do hozo nga bidi no tip di ton wahu nga padan miyampay do hozo kapaguhumanta di Lucy Sikuat tinihombus no ino ginavo no kaditi. Sutanan hozo mata di Petrus Martin tadaw koniab inumbak no om lagi hozo mantadi Betty Eling kakal zo pain ginavo diaw dait ko sa himban dobos kadazan.

0: Ongo iti it Sabab FM sa himbaan mos kanazan.
1: Iiso no, in bilon, bilon. Noikot, hinasi, om osuaw tumoy mo.
0: Thank you.
2: Xiexie.
3: Paring kwanangan.
0: Pason ko tohuan ano po nga ohan do pahumbuson. Tuhun iki ko gigi no hotawasi no ikan po pahumbus bos ko tohuan. Hansan tuhun ki ko gigi no hotawasi di no po nga izyaw. Po bos no ko tohuan sundung tu onini toy aku di panunuhung. Aw olugi no avasi o ko gigi no hotakaw om mamagatang panunuhung suvay tuhun.
4: Om dabay na jam ko tu apat nga pala mapat minute daw nung suvap dahit pogun na to ko tumiyambus ko dahil babazan kinungo na hozo nga vidi no tip di ton vahu nga padan di ti tapinay ko o mga kopi po siya nung suvap insan po kuma sa vevi tambahu tapinay di katatano di ti ko sa himba no boss kadazan o mga hohobin ko sa kuma sa vevi tambahu di mamasong kinungo o mintong maza di ti live day TikTok sa Bavi FM. Tawadan ko mga Dedeo Zoo o mga kadadeo Zoo Hivay do popoyhang diti TikTok do sa Bavi FM kaya tapunay o mga manodos do tep kami jadi o mga kanaw tumihang busa ko do mamahis diti hozo nga vili taon wahong apadan hozo sumusut o nga udat ako hozo mata di Gerald J. Lansing auzo ko hiu diaw sutanon hozo mata di Mariana Edward salajol na kopi so zito om sutanon hosom tadi Simon Sabut dan di Kosinduo om nagi hosom tadi Lorina Inging hosokon Sinduo Ginavo kano kinakot ko iti apat hozo misusut mantok diti hozo ngavini notip di taon vahong apadan

0: it kosoy man boos kadazan no ikot vinasi osuwa otomoimo.
1: Ya, tumeng ko api om dabay na jam ko vahu duva minute daw nung usuwa update po. Guna to ko, om tumihang puso ko dada ko sa himban do boss kadazan iti miyampay do babazan kinango do hozo nga vidi no tip di taon si zam nga padan. Minsan po hozo nga vidi ti pinaw taon da om nuhut di tamahot kalaja Dennis Primus. Om hansan do no his nga vigin avo di azu do minakinango di hozo nga vidi no tip di taon vahu nga padan di tino di tumeng ko. Om da bay no naikot na di timpu da to ko da makinangaw di ti hozo nga vidi no tip di taon si Zam nga padan. Om ay na aw o ba timpu tim na ko kinangaw ta ko iti hozo kapaguhum mantak di ti hozo da si Zam nga padan. Hozo mantay di George Lim Piginavan aw natuhok. Sutanon hozo mantay di Elizabeth